Aketa heartbeat of the nation, the pulse of Josie Mabedi 011 radio na kokene tsotso e le shumela metso e mene fela pele ho raina ya borobedi. Tshetle ile ditaba maobane president a tla le tsona di beya ka nnete. Ka metsotso e le meile e semekaenya na fela ya bo sa qetile puo ya hae. Taba ya hae ne hlakile o na hlile a fana ka ditshepiso le meraro e metjha ya mmuso ho kenya letsoho ntweng ena. E kana kana haholoholo ka morao ba re ho sibollwe jwalo ka ona mona ditopo tse le shumele motsolomong tsa basadi Afrika Borwa. Ditopo tsena tse le shumele motsolomong tsena di qadile ka July, ka jeno September ya fela, it's only 11. Presidente o ya yema mono a be ditaba re banna le bashanyana ba kenye letsoho. Mmuso le ona o tla kenya tshebetso e potlapotlakileng ho shebana le dinyewe tsena, ho shejwa rona batho bana environment, ditsela tse seng sharp, all of that. After hoba basadi ba leshumele motsolomong ba fumane ba rapaletse. Ha ke batle ho kena haholo boteka ka botebo tabeng eo hakalokalo, empa ke batla fela o ka utlwa wena hore na ka morao ho ba re fumane ditshepiso tseo le merero ena e metjha ya mmuso, ke eng wena seo o batlang ho se bona se etsahala hona jwale hore basadi le bana ba ikutlwe ba bolokehile? E re ke tle ke late Burna Boy ya metsetsong ena leshome le metso e meraro tjena pele ho raena ya borobedi last.

Last ke Bena Boy. Arba metsotsong e setseng e le 10 fela pele ho raina ya borobedi. 0751329986. President Maobane o ile a bua. Ebile ke a tshoke re kore kare o ile a qobellwa fela monna re a re kena mono monna. Kena o bue fela mono. Ho be le ho hong ho tla o bolela. Basadi ba fela. Be ditaba mo presidente a dumela hore menyeboketso e mmuso e yetsang kgahlanong le GBVF ha ya lekana me o ile a phatlalatsa mehato e metjha mo a reng mmuso o tla hlahloba dinyewe tsena tsa polao peto le ditlolo tse tibileng tsa molao tse soka bang dirarollo gore ba tla kena ho tsona ba tla leka le ho potlakisa mosebetsi wa di-forensic mme bommasepala le bona ba tla lokela ho hlahloba dibaka tseo basadi le bana ba ka bang kotsing ho tsona jwalo ka dibaka tse lefifi meaho e lahlilweng e ka setela le ditsela tse sa bolokehang. Jwale o boetse a ipiletsa ho banna le bashanyana hore ba nke karolo ho lwantsheng tlhekefetso kgahlanong le basadi. Ka mora ditshepiso tsena kaofela mamedi le meraro ena e metjha e phatlaladitsweng ya mmuso, ke eng wena seo batlang ho bona se etsahala hona jwale hore basadi le bana ba ikutlwe ba bolokehile metseng ya rona? Bua le nna mamedi, ke a bona melaetsa e kene kwano mona. Jwale ke etsa tjena, ke a kokotela 0751 3989.

o ntse bua lentse tshwana le ya molaetso mongwe ko badileng mona mo areng le ha le re le ya lukisa re batla o bona gore na le lukisitse eng. A thupalesa mo ko wena ka social yena o kena a re re tlhoka gore ditshepiso di bonagale ka mediro ge mosadi a bega tlhekefetso o tshwanetse go thuswa ka pela gomme molato o tshwanetse go songwa ka toka. Batho ba nyaka go bona gore tshepiso ya mmuso e fetoga eng maphelong a bona. Ke Palesa Mokoena yena o kamane ka Soul Shanguve.

0: Aki Prince KB. Hamunati ntate ho the pulse of Jozi, the heartbeat of the nation, Azamale Obri wa Morojani. Better days. Ba re ba ho mehlano fela metsotso e le yona e setseng pele hora ena ya lesh ya borobo.
1: Live from the city that never sleeps. 011 Radio. The pulse of Jozi.
0: Mami ntlo go mela hleng hore hore nya borobong re tla balwa ditaba ke tse ya ka re tsantsa lefatshe hang fela ka mara tsona re tla be re kopana le segotlwana sela sa rona sela e bile ke la boraro ka jeno ra sekwala sa behind closed doors hopola se kena manta la bobedi le la boraro jwale ka jeno lena he ra sekwala bakeng sa beke ena wena ha ona le bothata bo nang le bona bo shebaneng le bona bo o lakatsang gore ka nnete o ka thusetswa ka bona mme bile le bothata bo sa kgone ho ka bua le batho ba bang ka bona se qeya qengwa ne so se themelekane ikompanye le rona mane Facebook.

0: Njenga manje ke ingoma oqedukizwa iyona ke ingoma ka Lira. Uhlele kuhlelo le Urban Wave. Okwa manje ngizothi shwe kancane ngapha kuye ke u Saturday Adams ke lapha silethele zona ke indaba ezingamanqambunqambu. Ithi ngivele ngiyenze lento ngenze nje.
1: 011 Radio News.

0: Ntata rona ya mahodimong lebitso la hao ha le ke le kgethehe me muso ha o tle thato hao yetso lefatsheng jwalo ka etsa lehodimong. O re fe ka jeno bohobe ba rona bo re lekaneng tsatsi le leng le le leng. O re tshwarele melato ya rona jwalo ka re tshwarela ba re sitetsweng. O seke wa re isa molekong o mporolele ho ye mobe hobane o na muso kwa hao le matla le kganya jwalo ka o sa feleng. Ntate re leboha wena ka thapelo Modimo ya mosa ya halalelang. Re leboha Modimo re ntse re ikokobetsa Modimo re re Modimo rona ga re ikokobetse go phame wena melela ka jeno letsatsi Modimo re sa hlompho le tlotla re phamise matsogo re re ga ona ya tshwanang le wena o ya halalela o ya halalela Modimo wa rona. Modimo re beha le station sa rona letsatsi la ka jeno basebetsi mmoho ketapele yotlhe Modimo e teng ka gare go station botlhe ba ikitlaitse Modimo a ka ba etela malapa a bona gore batle ba tlo sebeletsa setšhaba sa gago Modimo. Le ga dipolelo di tlhaga Modimo a ka ga ba seke ba nyagama batho ba gago ntata rona ya halalelang. Re a tseba Modimo a ka re keke raba batho Modimo a ka ntle go bona ka lesedi lotlhe leo ba re fang lona letsatsi le tšhaba le ledi. Kela Modimo a ka ba itetse Modimo gore batle ba sebeletse setšhaba Modimo. Ba fe maatla Modimo ntata rona ya halalelang o tlo ba tsosolose Modimo a ka. Le ga dipuo di ka ba tsa tlhaga ntate ya mosa ya halalelang empa Modimo ga ba maatlafatswe ke wena ba tiswe ke wena. Ba fe mogao le tshireletso le paballo ntata rona ya halalelang. Modimo wa ka lentswe la gago ke tlo lebala letsatsing la ka jeno ke kopa maatla go wena Modimo ya halalelang go tle go utlwa le wena Modimo nna ke tle ke theohe ke ikokobetse Modimo wa ka go phame wena Modimo gobane wena o ya tshepagala. Ke o kopile Modimo ya halalelang letsatsing la ka jeno mabitso ke ya mararo ke la ntate ke la mora ke la moya o halalelang amen. Bara beso bara teileng tlo nna le wena letsatsing lena la laboraro re fumane lengolo la rona re le fumana bukeng ya pele ya Bakorinte kgaolo ke ya leshome le metso e mehlano e ba re bala temana ya mashome a mahlano a metso e robedi. The First Corinthian chapter 15 verse 58 me e ba le hajena. Ka baka leo bana beso ba ratwang tia matleng le sekela se senyega mme le nne le eketse ka mehla go sebeletsa morena le ntse le tseba gobane mosebetsi wa lona e keke ya e ba wa lefela moreneng. Lefela ga kana le ntse la rona go seng gona ga ka jeno mme molaetsa wa ka wa letsatsi la ka jeno ko lebisitse go station-e basebetsi botlhe ba teng ka haro station letsatsing la ka jeno. Bana beso re kopana le moapostola Paulos a ngwalla phuthego ya Korinte a e kgothatsa mosebetsing o ba o etsang a re go bona bana beso ba ratwang letle le tie matleng le seke la sisinyega melene le eketse ka mehla go sebetsa go sebeletsa morena. Ana mantswe ke mantswe a lebisitsweng go station letsatsi la ka jeno ka baka la mosebetsi o ba o etsang. E ngwaneso ya ratehang ke a dumela letsatsi le letsatsi di a tsoga dibohodi botsamaisi bo ba teng gore botle bo itele go etsa mosebetsi o gabane. Ba sebeletsa mo mamedi tsatsi le tšhabang le le dikelang ba itelela malapa a bona ba tswa ka gara malapa a bona go le thata go le bima empa ntumelele letsatsi la ka jeno ke re go lona bana beso ba ratwang tia matleng le ga re ka ba gwa ba bima empa ntumeleleng ke tle ke re le seke la ba la sisinyega le ga o ka ba ga tlhaga dipolelo go a tlhaga dipuo tse ngata tseo le utlwang di lenyagamisa empa ntumelele letsatsi la ka jeno ke lefe molaetsa o reng Modimo na le lona ka mehla mosebetsing wa lona e tswe mosebetsi wa lona ga se mosebetsi o bonolo ke mosebetsi o le iteletseng ngwana ke mosebetsi o batlang boitelo ke mosebetsi o batlang lona bana beso letsatsi la ka jeno e re ga le qala mosebetsi wa lona le meme morena le tle le mokope le qale ka mafolofolo le tle le behe yena ka pele dinthong tsotlhe gobane wa rona morena o a tshepala gobane ngwaneso
1: se a ratehang le se kabala re le tswa fela le tla fela a gona seo seo batho ba sutlwang empantumeleng letsatsi la kajeno ke tle ke re go lona le tle le tsebe mosebetsi wa lona ga se le fela morena o le shebile o le fa maatla tiang le dule go yena le se kabala tsitsinyega le se kabala tloa gaufi le yena e re ka metlha ga letsoga le tla mosebetsing le tle le itetse le kopile morena morena re a tsoga jwale re ya mosebetsing re lo sebeletsa setšhaba re a tseba modimo ya galalelang re na le batho ba re shebileng ba sa re kgothaletseng mosebetsi o re o etsang dipuo di tla tlhaga tse re galosang tse re diang empa letsatsi la kajeno moapostola Paulos ga bua le phuthego ya korente a e kgothatsa o re go bona letsatsi la ka bana beso ba ratang tia matleng leo le matleng a modimo le se kabala tsitsenyega dula matleng sebeletsang modimo ka boitelo sebeletsang bana ba mamedi ba lona ka boitelo le tle le itelele bona le tle le ba felesedi le ba kgothatse ka mesebetsi ya lona le se kabala re mosebetsi wa lona kwa lefela empa letsatsing la kajeno moapostola Paulos ore le ntse le tsebe gobane mosebetsi wa lona go na le moputso e le tla o fuwa ke modimo le ga rona batho re kekera ba ra le ananela mosebetsing go na le o etsang empa tseba modimo o teng o le shebile o le fa maatla e tle re ka metlha le metlha ga le qala le kena mosebetsing kapa le tloa kara malapa a lona ntumelela letsatsing la kajeno ke tle ka le ka bua mmina se fela o re nka jeno o re thabisitse ka tshepo le ka tumelo maatla a gago a na re ntšhafatse pelo le moya le kelello o tlhagise ka go rona lerato kgutso le mogago re begise ditholwana tse loketseng bana ba gago re be jalo ka difate tse tlhomilweng pela metsi re nosetse moyang tate ka matsatsi le matsatsi sena ke se fela se binwang ke batho ga ba tloga ba kena ka ro mosebetsing ba lebala tsotlhe tsa malapa a bona ba shebile mosebetsing wa batlhong go etsa ba bua mantswe a reng ka jeno o re thabisitse ba kena mosebetsing ka thapo ba kena mosebetsing ba iteletse bona ba re etshepo ya rona le ka tumelo ya rona o re fe maatla a gago o re ntšhafatse modimo e se fela sena se tswela pele se re pelo moya le kelelo o re tlhagise ka go rona ka lerato le kgutso le ka go ka lerato kgotso le mogamo re begiswe ditholwana e ngwane se a rategang ke a tseba motlho mongwe o bona mosebetsi wa gago o sa o kgothatse o sa fumane moputso o gantle kapa o sa fumane digao empa di teng ditholwana tse ntseng di tsela pele tse o tlang go di bona o di fua ke modimo o re mmina se fela ona ga tswela pele tse lokiseditsweng ore ditholwana tse lokiseditsweng bana ba gago re be jalo ka difate tse tlhomilweng pela metsi re nosetse moyang tate ka matsatsi le matsatsi ngwaneso ya rategang tswela pele o tsetsa mosebetsi wa gago ka bogabane o se ka ba kgathatsega o se ka ba utlwa botlhoko le ga batho ba sa o ananele empa tseba mosebetsi wa gago o bogabane mosebetsi wa gago o motlhokwa mosebetsi wa gago o molemo letsatsing la kajeno ntumelela ke tle ko kgothatse ke re tswela pele sebodi saka tswela pele ka mosebetsi wa gago se ka fela maatla botsamaisi ba station tswela pele o ne o fe batho o ne o ba kgothatse le gao le thata basebetsi ba gago o ne o ba fe maatla o tla ka lerato o tlosetse o sitang diteng tsa bophelo tse o kopanang le tsona letsatsi le empa ka jeno.

0: uza uzalana awungibikele
1: lo ngitshela lapho velaze
0: shut la omba khona wena uvele nje
1: utshele lapho uthini
0: suzo sitshela ke ukuthi sihamba kanjani ngoba wena ufuna usibhalile tax awungibikeleli ngicela uhambiyele kuyo umunye
2: dako
3: sorry putih ayo, minang meng patah lagi 50 rana ngasih, minang putih sel cek jam 20 rana, selung nih kalah.
4: Patah lagi 50 rana ngasih.